Kini ang DXBH 103.7 FM Hope Radio. Hope Radio, nagahatag kanimo paglaom nining masamog ug walay kasiguruhan nga kalibutan.

Ang atong S&S Media Ministry Kagelo City, makikaubang ka ninyo. Impipila ka mga gutlo alang sa atong programa oras sa atong leksyon. Mokin ang panahon nga atong igasaysay ang hanay nga sinimana nga leksyon gikan sa Sabbath School Department General Conference. Sa pagsugod, mag-apo kita. Gamhanan nga Diyos nga naka sa mga langit. Salamat sa mga pagtulunan ng among paghimuon karon. Nga among makita kung unsa ka mapinasalo ng among Diyos, unsa ka mahigugmaon o unsa ka mapailubon. O balang Espiritu, ikaw magkunsad sa matag-usa ka namo. Aron among masabtan ang tanang mga pulong among pagatunan. Salamat ni Jesus na iyang gihatag niyang kinabuhi alang sa kapasalon sa among mga sala. Sa ngalan ni Jesus maluluwas. Amen. Kay mga kaigsunan, karon ang atong title, Repentance and Forgiveness, ang paghinulsol o ang pagpasaylo. So, sa ka-version lahi po, God's Forgiveness and Sorrow for Sin. Mamawarag yapon, ang pagpasaylo sa Dios o ang pagkasubo sa sala ngayang nabuhat. Ang teksto mga kaigsunan atong makita, nga nagingon sa 1 John 1:9, kung atong isugid ang atong mga sala, ang Diyos magpasaylo ka na to. Grabe ginapasalig. Kung atong isugid ang atong mga sala, ang Diyos magpasaylo ka na to. Magkasalig ta sa Diyos, nga iyan ang buhaton pagpasaylo. Kaysa kanunay, kiniiyang gibuhat, alang ka na to. Unya, hinluang kita niyagikan sa atong sayop nga mga binuhatan. Assurance yun na. Pasalig yun ang mga kaigsoon. Kanawara. Isugin na itong masala. Ngadto ka na. Ayaw na ninyo. Hindi nga itong higala ba na uban. Hinaut na nga na inaminaw. Nga nung isugin bang yun ninyo sa inyong mga leader sa simbahan? Ha? Di na sila magkapasailo. Unya mo yung sila nga sila remantigo. May managbahinom dumampa. Diretso sa atong Ginoo mga kaigsoon. Ang mga Israelhanon naglatagaw o naglakaw igsoon. Dili sila suhitos dalan. Siguro nangutana na waasa paingon. Gikan sa Ehipto paingon sa Kanaan. 40 katuig lang ibaktas. Ang ilang tuyo maturag yun sa yuta sa saat. Og sa diya nga sila nagkampo sa tiilan sa bukid sa Sinai, misaka si Moses. Aron pagdawat sa napulo kasugo. Nakita sa mga tao ang kilat na lugdog. Unya kalayo nga nagdilaab. 40 kadlaw, 40 kagabi si Moses, wa na magpakita. So nagyong ang uban, wa na patay na to si Moses, wa na tayo leader. Musano man lang nato na ipag-adto sa iyo taas sa saad. Ha? Busa mga kaigsoonan, tungod ni ini niyang kabalaka kubuhi pa magpatay si Moses, kining mga tao ng mga Egyptian nga mikuyog sa mga Israelhanon tungod kay nagtuo sila sa gitawag yuta sa saad. Apil sila mga Egypto anon, kini mo, ato ka nga aron, o nangingon aron, puwamot, asa na to si Moses. Magbuhat na lang yuta o atong Diyos-Diyos. Katong Diyos-Diyos namo dito sa Ehipto. Okay? Kanang natinga baka. Bulawan, magbuhata. Kay ato lang simbahon. So mga kaigsuran, nitabo na si Aaron miyukbo sa iyong unguos mga tao. Nagbuhat sila o natinga baka nga bulawan. Kay si Aaron, dili magkabarog og mga pressures. Kay nahadlok siya base ang mga Israelhanon, makigbato ka niya. Di niya mapugnan. Sa'yo naga pilaka libo, pilaka milyon. Imagine kung mo na mo alsada ka na mo na mo makigbato ka niya. So nisugot siya, mga kaigsoonan. Nisugot na lang siya. Di siya kabarog. Pagkaraog ni Moses, mga kaigsoonan mo, gikan sa Sinai,
nga nagdala sa 10 ka sugo nga bato. Iyang ilabay ang mga bato nga ang Ginoo to may nagsapsap yun sa bukid. Dito na sulat ang 10 ka sugo, 10. Kunya, nag-iwan siya, kinsa may mukhang pinako ang mga Livinhon ni Tindog, the Levites, dito ka Moses. O ganyan si Moses, ala, kuha ninyo mga espada, pamatyan ninyo mga nagsimbag mga Diyos. Grabe, so, grabe ka, ngilingig ang punishment sa tao nga magsimba o Diyos, Diyos. Una-una na ninyo na. Di pamatay sila. Apan pagkaugma ang mga kaigsunan, namalandong si Moses. Kung mahurot ni pangamatay, unsa naman lang, mag-ingon mga tao, tanawa lagi. Di yun ninyo kaya nga, dado na pangunod to sa'yo, tasad. Busay so misaka siya sa bukid, Moses, naghangyo sa Diyos. Nahunta, di na silutan. O sa paghangyo ni Moses, nangyong siya, kung di man ka magkapasailo niya ako mga katawan gidala, ako na lang mo ipala sa libro ni Mudeha. Ah, parang Diyos, naminaw sa hangyo ni Moses. So, gihunong ang kastigo sa mga tao. Tanaw, Exodus 32. Iyon ni Moses, kung di ka magkapasalo ng mga katawahan, palaan na lang ako ngalan sa imong libro. Kinig, so, nagpakita ng Diyos puno sa pagpasalo. Nagsimba ng Diyos, Diyos na bulawan. Ipasalo gihapon sa Diyos. Ang usan na ito, Gigson, na kanabang mawad ang tagbito kadasig sa pagsimba ka ng kabisi bita na to sa adlaw ng Agandam, Biyernes. Sama niyo sa kainahan, grabe nga paghikay, mga kabataan, di pangandam, mga sinina, uguban pa, mga dadunong tayong simbahan, giridi na na niya. Kanya, ang yambana, giandaman na po sa iyong mga sinina, naplansahan na. Pagkasabado yung son, kapoy na yung lawas. Kapoy na. At to siya sa simbahan, ano ng kapuya? Ngunta mga kaigsunan, kining adlaw yung papahulay, maog yun unta niyo para sa adlaw sa atong Ginoo. Pero sa mga nabisi mag yun, anong birnis ng adlaw mga kaigsunan? Ilabang kabisi ang kinabuhi sa tao. Ang umag ka na ito yung unana, trabaho nga trabaho ang tun sa birnis, di gusyo nga ni gusyo ang tun sa birnis, pag Sabado, pahulay, pero ato simbahan, wala sa bot ang pagsimba mga kaigsunan. Wala. Naitabo ni kinikang Marta. Si Marta nagkabisi sa kusina. Paghikay, pakaos sa mga bisita. Kaya di naman si Ginoon sa mga bisita silang balay. Naama po ng mga tinunan. Matuloy ka mo si Marta mga kaigsunan. Kaya si Mary nga ang igsun, wala mo tabang sa kusina. Nagkapuliki si Marta sa pagpangandam si Mary nagpaminaw sa gisulte ni Ginoon. Mao nga si Marta Ikson, sumala sa Lucas 10:40. Grabe kabisi paghikay sa pagkaon. Apan waa siya manumbaling sa mga pulong na gisulti sa atong Ginoo. Apan si Marta, wala mo tabang sa kusina na minaw sa pulong sa Diyos. O tingin mo si Marta Ginoo, badlo nga ba si Marta nga unta? Tabanga. O si Maria nga, Mary nga unta. Tabanga po kudis kusina. Ano yung tubag ni Grisas? Og si Jesus mingon nga to kanya, Martha, Martha, nabalaka ka sa mga butang ni ining yuta. Apan ang usang labing imong kikinanglan, mao kini ang gipili ni Mary ang maayong abahin na kini nawala diha kanimo. Kinigson nga pagtuon na to, kini nga adlaw. Nagpasabot mga kaigson na dili lang po ta magpabisi sa mga butang na lumalabay. Mangandam ta alang sa Sabado nga pag-ato na ito sa Sabado, dili ta sobra kakapoy. Naatay energy pa na makapaminaw mga kaigsunan. So, kininga doon papalo yung panahon nga ato nang mag-relax na ta ba? Dili ka, hindi pahulay itong grabing kapuyan sa tibok ng simana. So, di nato kalimtan, ang adlaw papalay, di hatag kini nga adlaw alang sa atong pamilya. Ng tibok pamilya, makaadtog simbahan. Pagpamuli, tibok ang pamilya, mga unugdungan. Mamahoy, kaniyot, mamalik na po pagkapon. Ugaling ang ubang kaninyod,
daghan ang di yun mamalik pagkahapon. Sa atong tanawon mga kaigsoon ng unta, bisag unsa na ito kabisi sa pagpangita sa atong Panginabuhi, dili kini makapakgang sa atong maayong relasyon nga ito sa atong Diyos. Ha? Kaya ang atong kasing-kasing mga kaigsoon, magabati kini og kasakit kung kita malayo gikan sa atong Diyos. Mao nga si Ginoo kanunay nagatunol ang atong leksyon na giyon. Si Jesus kanunay nagatunol sa bisti nga maputi nganhi kanato. Kung sa manang bisti nga maputi mga kaigsoonan. Natungod kay gikapuita na sakitan ta. Naiguta sa konsekwens sa mga binuhata nato nga sayop. Apan ang Ginoo nagandam og iyang bisti nga maputi. Kay gusto niya ang bisti nga kini naduhigan sa mga hugaw sa atong mga pagpanginabuhi. Sa ato tingaling mga binuhatan nga wa kaya mo haom, apan ang Diyos nagingon, anak, sa tibok nga semana ang imong sinina, imong bisti nagkahugaw-hugaw sa kalibutan. Ihatag ka na ko kanang imong hugaw nga bisti. Bailoan ko ka na sa akong bisti nga maputi, bisti sa pagkamatarong. Kay ang bisnes pagkamatarong hingpit nga mutabon gikas ka balaka na to nining yuta. Mga kaigsoonan, usay magurumay tabo na ikumpliktos pa ni Malay, niyang bana kanunay magkakitagsayop siya ang asawa. Ang kanunay niyang mabaso lang ang asawa. Atong naunaon nga unta, nagpaabot ang atong asawa, mga yung pasalo tungkol kay siya mo'y nasipyat. Apan, kung kita ang masayop sa atong kaugalingon, gahi po kita mga yung sorry sa atong kapikas sa kinabuhi. Busa sa ingunin ni mga kaigsoonan, na ay gap ang relasyon sa magdiayon. Sama sa atong relasyon nato sa atong Diyos. Doon sa gap na mahitabo sa atong kinabuhi. Apan, ang balang espiritu mo'y magpasiguli. Sa naputol na itong relasyon na ito sa atong Diyos, siya mo'y magtulay ka na ito, mga kaigsoonan. Ang balang espiritu mo'y mutabang ka na ito sa pag-aghat na kita, sa pagpadasig na kita, musugid sa atong mga sala, mga kaigsoonan. Sama sa magtiayon, mo'y nguta sa itong Ginoo, sorry gid kayo nga ako ning nabuhat. Balang espiritu mo'y magpadasig ka na to. So sa diya nga ang balang espiritu magkigsulti ka na to, ato ning paminaon. Dili ta mangita o dagang mapasumangil, nabisag na sayop na atong binuhatan, mga tarungan patang na nakabot atong hindi ini. Pasag na yung balang espiritu, nga mauni ang magatandog sa atong kasingkasing araw kita mudol balik sa atong Ginoo. Ang balang espiritu maugyot, sa diya nga ang paras o grapes ang iyang sanga na bulag na punuan ng punuan mo si Jesus, kining Holy Spirit mo ni ang mo reconnect sa naputol na sanga balik nga to sa punuan ng mo si Jesus. Di ara mag-uol bitaw kung nanay mga consequence bitaw sa mga atong binuhatan. Pag doon nanay di maayong resulta, di apat na maging still anong maliigid ko ba? Mato ta, sinulat ni Ellen G. White. Kana masubo bitaw ta, nga nung ato ning nabuhat. Apang kinim pagkasubo, mga kaigsoonan, dili ni sama nga kita. Nasakitan sa diya nga nakasara kita sa atong Diyos. Kang tinun nga pagkasubo, diya sa sala, buhat kinis balang espiritu sa atong kasing-kasing. Ang balang espiritu magpakita ka na to, na kita dili mapasalamaton nga to sa atong Diyos. Igo lang ta masubo, pero wa tayo paghinulsog. Ang balang espiritu mo ay muhimo ni nga itong kasubo nga mahimong paghinulsog nga to sa atong Diyos. Padayon. Nagyan si Ellen G. White sa mong Desire Bridges page 300. Kung atong masakitan ang atong manluluwas, ang balang espiritu mo, tabang ka na to, nga kita magkabalik nga to ni Jesus.
ang matagsala nga atong gibuhat daw sa mara nga atong gilansang pag-usab si Jesus sa Kalbaryo sa cross. Hapre ang balang Espiritu, magatabang ka na to. Nga kita mubati o kaguol, mubati o paghinulsun sa mga sala nga atong nabuhat nga nakapaprisko sa mga samad ni Jesus, so to speak. Ug sa dayang kita magabati sa kasubo tungod sa sala nga atong nabuhat, nan atong itugyan ang tanan. Isalikway nato ang tanan. Apan kita mo alagad nato sa atong Ginoo. Labing sigurado ang relasyon nato diha sa Dios. Dili mo tubo kung atong taguon ang sala sa atong kasing-kasing. Akong balikon. Ang atong relasyon nato sa atong Ginoo dili mo tubo kung dunay sala nga atong gitago, mga kaigsoonan. O kung doon na tayo gitago nga sila, ang balang Espiritu mo tabang kini, nga iyan ang ipadayag, mga kaigsunan. Aron ato nang itugyan ang sila, nga atong gitago, nga ito sa atong Ginoo. Episode 4:30. Ang tinood ng pagkasubo tungod sa sala. Mga gini ang tinood iksun. Unsa ang atong gusto sa makadagan ng Diyos, lahi ang iyang itambag ka na to. This is the real talk. Matay gusto mga kaigsunan. Apan ang Diyos lahi ang tambag sa atong kagustuhan. Ang Diyos nagawag ka na to sa pag-alagad kaniya. Nga atong kasing-kasing mahabwa sa garbo o atong isalikway ang sala. Samtang natay pangayon sa Diyos, ingon Diyos, wrong, sayop na, habuay una ang imong kasing-kasing sa garbo. Una ka mangayo nako. Sama ni John the Baptist na ngayon, pag-usab ka mo sa imong kasing-kasing huwag kinabuhi. Kaya ang ginara sa Diyos, umaabot na. So natay pangayon, naging ngayon dili, wrong na. Ang ako itambag ka rin mo, usba ang imong kasing-kasing. Mga nga naging si Jesus, ang takna, miabot na. Ang kinarin sa Diyos, ani ana, hunong na kamo sa dautan ninyong madalan o bumalik kamo sa Diyos o tumuo sa mga yung balita. Marcos 1.15. Muna akong ingon, the real talk is, naatay pa ngayon sa Diyos, lahing nga itambag. Ang itambag, habuay ang imong garbo. Paghinulsol sa imong mga sala. Ang buhat, 3:18, nagaingon din paingon sa 19. Para mabutang agi sulti sa Dios sa wala pa gika sa baba sa mga propita nga si Kristo pagasakiton o nga kini natuman busa paginulsur kamo bumalik kamo nga inyong mga sala mapara aron sa adlaw sa kabaghuan kamo magatubang sa presensya sa Dios. So, ang atong leksyon na gitawag sa pagkasubo sa mga sala na atong nabuhat, sa paghinulsor sa atong mga sala. Ang gugma sa Diyos, mga kaigsunan, maukini, kung kita may gugma sa atong Diyos, maukini ang elemento nga magasalikway sa sala na atong nabuhat. Sa rin nga musalik, ato nang isalikway ang sala, aduna kayo na kabado ha kabahin. One, nga doon na kita'y grabe nga pagkaguol sa mga sala nga atong nabuhat. That is repentance. Ikaduha, nga atong paringkamutan ng sala mawala gayod sa hingpit. Kaya Biblia na gingon, ang tinood nga pagkasubo sa sala, kini nagkahulugan sa pagpasaylo. Unang huwan, unang nuibi, pedirectris, disinibi. Mga si Jesus, naghatag ka na ito ang oportunidad sa paghinulsong. Ikaw ang Pedro 3:9, ang Ginoo dili ini naglangan-langan siya masaad sama sa pagunawang sa uban nga siya naglangan-langan. Wala. Apan siya sa mga pailubong nanhika na ito. Nga dili gustong adunay malaglag nga dili makahinulsong. Krabig so ng gugma sa Diyos. Nagpailog yun siya nga unta ang tanan makakaplag o paghinulsol. Kung atong isalikway ang sala,
nanang Dios makabuhat og milagro sa atong kinabuhi. Ang Dios nagtawag na atong isalikway ang sala. Aron kita muduol ngadto kaniya pinaagi sa pagtuo buhat 2021. Ug unya may kausaban sa atong kinabuhi. Ug kin kausaban sa atong kinabuhi ato kining ika-share ang gugma sa Dios ngadto sa ubang mga katawan. Juan 15:28, Mateo 3:8. Challenge white ang iyong sa disarbages. Sa diya nga kita masubo sa sala, mahimo kitang bag-ong nga tao diha ni Jesus. Gusto ba ikaw nga si Jesus ang himpit nga kinabuhi sa iyang pagkamatinumanon mutabon sa atong sala? Nan, isugid ang imong mga sala o gisalikwa ang sala una sa tanan o ang hingpit nga kinabuhi ni Jesus sa iyong pagkamatinumanon makapausab sa atong kasing-kasing nga mo'y mo kontrol sa atong mga kiniya o batasan. Desire of Jesus, pages 555-556. Ang atong gikinang na mga kaigsunan ang gugma sa Dios. O, karon gikan sa atong kasubo sa sala, gikan sa atong paghinulsol, nan, musangko kini nato ngadto sa kapaseluan sa atong sala. Salmo 103:8-34 atong tanaw. Kung atong kasing-kasing nabugatan tungod sa pagbati sa atong mga sala na konsensyaan kita, tuguti ang balang espiritu mugiya ka nato. Mugiya nga kita dadong ngadto sa tiilan sa Kalbaryo sa Cross. O pangayuha ang kapaseluan sa Dios. Sigurado nga mapasaylo kita. Kaya ang Diyos maluluyon sa mga katawan o siya magapasaylo kanila. Hinay siya sa kasko. Parang gugma nagmapinadayon ng Salmo 103:8. Muna pasalig mga kaigsunan sa ating Diyos. Pasaloon kita niya tungod kay kita na higugma. Muduol kita nga ito kanila. Ang Exodo 34:10 nagpakita kung unsa ka mapailubon ang Diyos. Pagkadaog ni Moses, gikan sa bukid sa Sinai, grabe niya kasubo. Nga si Aaron mo'y leader sa pagsimbag Diyos-Diyos ng bulawan. Iyang gilabay ang bato nga nasulat ang napulo kasubo. Napulpog mga kaigsunan. Panang Diyos, wala magkastigo kang Moses. Naging ang Diyos Moses, ikaw na magsapsap og bato, dilin ako. Kaya katong original, ang Diyos mo ay nagsapsap sa bato. Moses, ikaw na magsapsap sa bato. Ihatag ka na ka ng bato ha. Kaya isulat na kung balik ang napulog ka sugo. Kita mo na isulat. Unsa ka mapailubo ng Diyos. Pagka na kung nga damage ni Moses, original nga bato, Diyos mo ay nagsapsap, Diyos nagkulit, iyang gibundak, gilabay, nabuak. Aparengyo ng Diyos Moses, ikaw nang magsapsap sa bato. Sulatan ko usap. Grabe nga pailog itsoon ang Diyos. Wala niya kastiguha ang nabuhat ng sala ni Moses. Kita usab makasasala man. Ang Lucas 18:13, God, have pity on me. I am a sinner. Muna yung tuawig soon sa maniningil sa buhis. O Diyos, kaluya ako. Ako makasasala. Muna yung atong gamiton sa atong pag-ampo ngadto sa atong Diyos. Apasarili, pakita mo singgit sa pakitabang, ang Diyos nag-andam na og solusyon alang ka na to. May ang gibuhat alang ka na to og siya nibuhat diha ka na to. Ang iyang gibuhat alang ka na to dito sa Kalbaryo sa Cruz. Huwag ang gibuhat ni Jesus, dinhi ka na to, mao ka ng buhat sa balang espiritu, mga kaigsunan. Son, tanawa o unsang pailob sa atong Ginoo. Sa tanang panahon, sa daya nga kita makasala. Siya nagatindog sa pultahan sa atong kasing-kasing o siya nagapanuktok. Nanumang yun nga magpalayo mong kita gikan sa atong Diyos. Karun dayon. Sa diya nga doon ay mga sala, nga atong nabuhat, ayaw kalimot. Ang Diyos naa sa pultahan sa imong kasing-kasing, nanuktok si Jesus
pasudla ako kay ako mukaon kaubang kanimo. Og sa diyan nga musulod na si Unisos, ihatag ang imong bugat nga gibati nining kalibutan. Ang sala nga imo nang gipasan, ihatag ngadto sa atong Ginoo. Kay siya maghatag ka na to sa kinabuhi sa pagka matinumanong. Si Karayatri

apan kung ikaw iya ni Ginoo Hesukristo, ang Dios magpasaylo, ang Dios maghatag kanimo gasa, gasas kinabuhi, kay ang Dios sa walay katapusan makiguban kanimo. Pamalandungon kini nato. Muyok buta sa sala, musangko sa kamatayon. Apan kung kita mupasakop ni Kristo, ano ni gasa ni hatag ka na to, kinabuhi na walay katapusan. Pamalandungan kini nga sinulat igsoon. Ang Diyos may gasa alang sa mga katawhan. Busang resulta ni ini, siya, sila, makabaton o kinabuhi diya sa Diyos sa walay katapusan. Tungod kaya nga atong ginoon si Kristo mo may nagbuhat alang ni ini. Roma 5:21. Nining kalibutan ha. Mailan na to ang mga tao silang pamiste o mga gamit. Tanaw rin ninyo ng kongreso. Tanaw niyo ang sinado. Di ko abogado, apanadungog manin ako sa mga abogado nga nagyo na sa Philippine Constitution. Huwag na lang po kung mag-research sana. Nga kung ikaw nag-servisyo sa gobyerno, kinahanglan yano ang imong pagkinabuhi. Di ni mo i-display ang imong mga kabtangan. Pero sa may tabo, sa kongreso, ang relo, tagpila ka milyon ang kantidad. Sa kongreso, bakos ka bakos lang. Pastor untan asya o niya karoon na himong senador at congressman. Ang iyang bakos, 35,000 pesos. May dinako na masabtan mga kaitsunan. Mga congresswomen, ang ilang mga handbag, grabe kamahal mga kaigsunan. Mao nga ilang ipakita pinaagi sa ilang pamisli o ilang mga gamit. Aron sila mailhan na mauna sila. Apan kita nga mga kristanon, dili kita interesado sa mga display. Apan ang atong paninghaon nga kita makabaton o maayong relasyon ngadto sa atong Diyos. Kaysa na nga kita makabaton o mayong relasyon nga ito sa atong Diyos, makita sa mga katawan ang kausaban sa atong kinabuhi. Mauni ang display sa balang espiritu nga nga na ito. Sa Matthew 6:19-21 na yun diha, pagtigong kamog bahandi, dili sa inyong kagalingan niyo ta, di pagkakutkutun ka na sa taya, o magpagkakawaton ka na, apan pagtipong kamo sa inyong kagalingan bahandi sa langit, nga wala na ay mga kawataan ni taya ang mag-autot ni ini. Kaya diin gani ang inyong bahandi ato ang inyong kasing-kasing. So mga kaigsunan, ang Mateo 22:14 na gingon, ng hari nagtawag o pagkaon para sa kasal. O gangyan pinili ng mga bisita na anay gandam ng mga lingkuranan, mga halandon ng mga tao. Pariabot na ang panunsiting kaon, ang tanang imbitar niya ang madag kung tao wala mo dool. Busy kayo, daga pa sumangil. Nayad tuon, naiking buguhat, wala makato. Bos sa mga kaigsunan, ang hari, nagsugo sa mga sulugoon. Wagto ka mo sa dalan, pamirahan ng mga tao, dadadiri. Kay pagkanunggol sa akong ganda mga pagkaon. Apataliwala sa kadaggan nga nang imbitar nga nang adto dito sa kananan, may usa. May usa nga nakita sa hari nga wala mag-formal o bisti mga kaigsunan. Kasal ko nang yan to. Walay formal nga bisti. Tingali, gidlay or whatever. Unya naging on din eh sa Mateo Kapitulo 6:11-12. Panang hari may adto kaniya. Dito sa maong dinapit. Kung nakita niya ang tao nga wala magabisti o maayo para sa kasal. Kanabang disinti bang ang pagbisti? Huwag mo nga siya higala. Nga nung may ano yung ka nga wala magabisti tarong. Ang tao wala magkatingog. Busa mga kaigsunan ng hari mingon siya mga sulugon. Gapusan ni siya. Dada sa gawas. Itsa dito sa ngit-ngit. Iksoon, kining tawhana, gitawag sa hari higala. Nagpasabot na may ilang relasyon.

0: kahila sila. Pero kining tawhanan nga nasayod nga hari yang atoon, wala magbisti sa formal. Gituyo yun nga wala magbisti, mga kaigsunan. Bos sa mga kaigsunan, ang gikinanglan nato mao ang bisti sa pagkabatarong. Dili display sa kalibutan mga signature ng mga sinina o gubapaperteng mahala mga kaigsunan. Ah, parang ato igsoon mo na ikasal na umabot, so to speak, ang pagbalik sa atong Ginoo. Ang atong kinabuhi, puno sa bisti sa pagkabataro mga kaigsunan. Busa mga kaigsunan, kini sa kanunay mo ay atong hinumduman nga sa Ginusos. Ano na'y bisti sa pagkamatarong giandam alang ka na to. Kini may ang gasa ngani ka na to. Nga kini magbisti kita diha nga sidla sa pagkamatarong diha sa atong kinabuhi. Ang pinareg 19-18, ang mga linuwas diha taga-bisti nga lino nga maputi. Para kini sa balaan ng mga katawan. Sa episode 5:27, kini nga bisti nga lino, walay mansa, walay kunot, walay gumus, mga kaigsunan. O gunya, sa Christ of the Galatians, page 310 na ginoon, ang Diyos naghatag sa bisti sa kasal, sa matagusa nga mudawat kaniya, pinagis pagtuo nga siya mo'y personal niyang manluluwas. O mga kaigsunan, ang displays kalibutan, literal na bisti. Si Nina, bakus, handbag, mga mahalun, rilo, mga mahalun. Apar mga kaigsunan, doon na kita'y bisti nga gipabot. Bisti sa pagkamatarong gihatag ng Isos. Kaya kini mo'y bisti nga atong isulog sa adlaw sa kasal, sa pagbalik sa atong Ginoo. Sa wala pa mahulog sa sala sa Nanuksiba, nagabisti laman siya sa karang pino nga kahayag. Dili makita o dayag, apan doon ay kahayag nagtabon kanila. Apan nawala kini nga bisti sa daya ang nahulog ang tao sa pagpagkasala. Apan ang Diyos diya, nagahatag o bisti sa pagtabon sa kahubo na dan ng niba mong panit sa mananap. Ang mananap nga gikuag panit nga namatay, nagatudlo nga magatabon sa atong kahubo tungod sa atong sala, mao ang dugo ni Ginoos sa Kalbaryo sa krus. Ang kamatayan ni Ginoos may mutabon sa atong kahubo sa sala, tabunan kita sa iyang pagkamatarong. Siya na nagsiba, wala masayod ni ini nga sila nagabisti o nagagamit ni ini. Apa sa diya nga natangtang katong pino kahumo kayo, pino kayong kahayag ng tabong kanila. Nibati sila kaulaw. Nisulay sila pagtagik sa mga dahon at tagdahon sa igira. Aron itabon kanila. Apa ng Diyos, dili musugot. Kay walay makapuli sa bisti nga nawala kang adan. Mahimayaong bisti. Ikson, sa atong kinabuhi ng kalibutan, dili kita makabisti sa atong kaugalingon na pagtabon sa sala. Kaya ka mo'y mga dahon sa igira nga gitabon sa atong mga sala. Nagpreal si Lindsay White, apang kung kita mo lingkod sa tubangan sa Diyos, tubangan sa mga manlunda, sa nakong kasal sa kordero sa Diyos sa iyang panihapon, ang Diyos magadawat ka na to kung kita nagabisti sa bisti nga nagatabon ka na to, si Ginoos magatabon nga niya ka na to, busa kinanglan, masubuot ta sa binuhatan na to sa atong mga sala. Muto kita nga to kaniya, aron magkatindog kita nga matarong sa tubangan sa Diyos. Kaya naman, kaya natin bisti nga gitabon sa pagkamatarong. Christ of the Galatians, page 331. Kay, mga kaigsunan, pagtubo sa espirituhanon nga kinabuhi. Kuhaw na to ang gisurat ni Hosea, matod pa niya. Sama sa usa ka mag-uuma, nga nagtanom sa maayong nga mga similya. O kang gitanom maayo, ugunya nag-ani, gikan sa gitanom sa maong mag-uma, kita usa mag-ani, diha sa gugma. Iyang gidaro ang gahi na yuta, iyang giandam, ugunya ang Diyos nagpanalangin kaniya. Mawagin ang panahon na kita mo balik nga to sa atong Ginoo. Kay siya magpanalangin sa mga butang sama sa ulan na mataga nga to sa yuta. Gahi ang atong kasing-kasing sama sa yuta sa daruhan. Apan ang balaan Espiritu, daruhon kini mga kaigsunan. Aron tamnan sa similyas pagkamatarong. Mahinungdan nga kinanglan. Mubalik nga kita sa pag-alagad sa atong Ginoo. Ang mag-uma mo ay nagdaro, nagtanom, nag-ani sa mga pagkagi, mga kaigsunan. Ang yuta nga hugaw sa atong kasing-kasing andamon sa balang Espiritu. Iyang pagabubuan sa ulan sa balang Espiritu mamahumok, muturok ang similya sa atong kasing-kasing. Ang Diyos magatabang sa pag-andam sa atong kasing-kasing. Apag kinanglan ang atong relasyon ngadto sa Diyos. Filipos 2:12, paingon sa 13. Gikinanglan kita mo ato sa atong Diyos. Gunitan kita niya ug maayo, ugunya kita makapahulay sa kakapoy sa pagpas-an ining sala sa dautan ng atong pagkinamoy sa kalibutan. Karunigson mo ato ta. Sumadahon nato ang atong leksyon. Ang Diyos ga atong ginagaran mapinasalun og mapailubon. Ang maisralhanon nagpakita sa ilang pagkamakasala matag karunugon niya. Apostasiya ilang gibuhat. Nagsimbag Diyos-Diyos nga bulawan nga putaw, baka nga nati. Ang Diyos nagtugot, pinaagi sa mga libinhon, gipatay ang nagsimbag mga Diyos-Diyos. Apariabot ang kaluoy ni Moses. Mihangyong siya sa Diyos. Diyos, dili na nato ni sila pamatyon. Magampo ko alang kanila. Gihatag ang request mga kaigsunan. Grabing apostasya. Apan suspended ang punishment. Tungod kay ni hangyo si Moses mga kaigsunan. Sunod, kung sa kamapailubon ang Diyos, sa kapungot o kasubo ni Moses nga nagsimbag Diyos-Diyos ang iyong son kauban sa mga tao, sa bulawan nga natinga baka, yang gilabay ang bato sa napulo kasugo, hapan ang Diyos wala magsilot ni Moses. Tanaw ko sa kamapailubon ang Diyos. Moses, pagsapsap o bato, kaya ako ang magkulit ng busab. Ang Diyos nagpailob sa mga Israelhanon, nagpailob kang Moses, o kini nga Diyos, mapailobon ka na to, apan di na to doon ang iyang pagpailob. Ang ato lamang isugid ang atong masala, kay si Andam sa pagpasailo ka na to, paghindo sa atong pagkadautan. Kinahanglan ano na kita'y paghinulsol, sa atong pagsugid sa sala, may paghinulsol. Nga nasubog na gulta sa atong nabuat batok sa atong Diyos. Sa pagsugid nga wala ipagkasubo. O niya mga kaigsunan, wala ipagkasubo sa iyang wala pagkamatinumanon sa Diyos. Wala igor a formalidad na kada mga kaigsunan. Hapan ang malang Espiritu magatabang ka na to. Makining naguba ang relasyon. Ipasig uli kinis malang Espiritu. Aron ang maluluwas, mapabalik ang atong bagong relasyon nato kaniya. Ug unya, sa diyan nga kita, gihinluan sa atong masala tungod kay ta naghinulsol, naguol, gipasalo kita sa atong Diyos, itunol ni Ginoos ang bisti nga maputi nga lino sa iyang pagkamataro sa atong kinabuhi. Ug ang malang Espiritu may magaproteher ka nato. Nga kinimbistis pagkamatarong nga gisulob nato mga kaigsunan, dili kini mabulingan di kini mamansahan, di magumos sa kalibutan, mga kaigsoonan. Kamu ato tas practical application. Atong hatagan o pagtagan ang duha ka pulong. Paghinulsol o pagbasol. Repentance and regret. Unsa may diferensya? Aritas repentance. Ang paghinulsol, gikan sa Grego na metanoia. Nagpasabot na kinigikan huwad sa kasing-kasing o guna-una. Nga may kalabutan sa pagbati na grabe ang pagbasol. O nga kigsaad sa Dios nga siya mutalikod na sa sala o muadto na sa atong Ginoo. Mao kana ang paghinulsol. Sa basis Biblia ang paghinulsol mao nga kini mao espirituhanon nga kaayuhan nga kita na pagsiguli tungod sa atong sala na pasiguli na ta. Sama sa buhat 3:19 nga ninyo paghinulsol o bumalik kamo o ganyo mga sala pagapalaon. Muna ang pulong repentance paghinulso. May kausaban sa kinabuhi. Mubiya sa sila. Marita sa regret. Okay? Anyway, arita sa outcome. Ang resulta sa paghinulso mo, muhatod kini sa kapaseluan sa atong sala. Huwag mapasiguli kita nga sa atong Diyos. Huwag makabatun kitang kausaban, batasan, kinaiya, o unya malinya na kita sa kabubuton sa atong Diyos. That is repentance. May kausaban sa atong kinang. Marita sa kanang nagbaso ba? Regret. Kining regret, igsono pagbaso, emotional rana nga tubag. Na iyang nakita na ang sayop kayang nabuhat, iyang giani ang diamayo. Ang pagbasoligsoon, muhatod kini nga na-disappointed ka. Mahinundan nga mauni nga ni ay niabot ka ni mga di mayo. Apan, ang pagbasol, udili mo sangpot sa kausaban sa kaniya o batasan. No? Ingon pabitaw itong nagtuli sa plane nga di pasahero. Nakasakay gud sa plane. Wala makuha ang iyang pistola. No? Nagmalapusan gud siya. Pero pag-abot niya sa Manila, nadako. Ga-interview siya. Ngayon sa Manila. Siya nagbasol ang ikupang sipyat ang akong mga plano. Can you imagine that? Nagbasol kay dasipyat iyang mga plano. Ang regretting sa ng pagbasol, walay kausaban sa kinabuhi. Samtang ang paghinulsol, may kausaban sa kinabuhi. Magang Diyos, magpalahin ka na to. Magapo kita mga kaigsunan. Salamat o Diyos na ikaw mapailubon, mapinasailuon, mahigup mo. Sa makadaghan kami na kasala, batok ka nimo. Hapan wala, mawala ang among paglaong. Kaimo kaming kipasayo. Salamat sa balang espiritu nga tabang ka namo sa pagpasiguli. Sa matag karunugun niya nga naputol ang relasyon nga na niya kanimo. Tipigan mo kami o Diyos. Makabaton kami sa paghinulsol, kasubo sa among nga buhat. Ugun niya mo resulta kini sa kausaban sa among batasan ang kinaya. Na kinimbistis pagkamatarong nga mong gihatag ka namo. Uban sa tabang sa balang espiritu maampingan kini namo gikan sa mansa ug buling nining kalibutana. Salamat o Dios nga ikaw nagtubag sa among pagampo. Kining tanan among pagadawaton sa ngalan ni Jesus manluluwas. Amen. Kining inyong higala si Pastor Wendell Munggaya Serrano nga inyong igsoon usab magkapadasig sa matago sa kaninyo sa pag-like, pag-share, labaw sa tanan sa pag-subscribe sa atong YouTube channel ng pangalan Wendell Munggaya Serrano ug ayaw kalimot sa pag-click sa notification bell. Hangtod sa sunod nga higayon, magkita na usab kita.
1: You're listening to DXBH 103.7 FM Hope Radio.

kini ang DXBH 103.7 FM Hope Radio. Hope Radio nagahatag kanimo paglaom nining masamog ug walay kasiguruhan nga kalibutan.

0: unsa kaha ang imong ginakahadlukan? Nahadlok ka ba sa mga butang nga imong makita? O sa mga butang nga dili nimo makita sama sa panahon? Ingon nga mga hamtong, ato nang nalagpasan ang kahadlok ng gibati nato sa kita mga bata pa. Apa nailisda na usab kini og lahi nga mga pagbati, ingon nga mga hamtong. Higala, adunay pinakasimpleng kamatuoran. Dili kita angay mahadlok. Usa ka mensahe sa paglahom dalit kaninyo sa Seventh-day Adventist Church ug sa kini nga Hope Radio Station.
1: If you hear us and forget us, you have lost nothing. If you hear Jesus and forget Him, you have lost everything. This is DXBH FM 103.7 Hope Radio, broadcasting from Tangub City, Misamis Occidental, Philippines.

Ang 1 Juan 2, versikulo 1, nagaingon, mga hinigugma, nagasulat ako ninyo ini, aron dili kamo managpakasala. Apan kung doon na may makasala, doon na kita'y manlalaban si Hesus Kristo ang matarong. Hini nga versikulo higala, daw lisod ka ayo, tungod kay Samara, saya, nagsulti ka sa isda nga, ayaw na paglangoy isda. Ang isda mo langoy gina, kay naa siya sa dagat. Sa mga kita nga makasasala, makasala yun, kay kita naani ana nga kahimtang. Apan salamat sa Dios, dunay kahibulungan nga tubag ni ini, naa siya magatabang kanato. Kini si Pastor Danielo Palomares.

0: Marcos 8:36 nagaingon, unsay kapuslanan sa usa ka tawo kung maangkon niya ang tibuok kalibutan? Kung mawala kaniya ang iyang kalag. Kini usa ka piborito nako nga teksto sa balaang kasulatan tungod kay kini nagapahinumdom. Kung unsa may maani sa usa ka tawo kung palabihon niya ang kinabuhi diya sa kahilayan, tanang kagahom, tanan nga kadungganan, kung wala siya'y Ginoo. Nagaingon diya ka, mas maayo pa nga, wala siya aning mga butanga, kaysa luyo anang tanan, igahatag kaniya ang kinabuhing dayon nga ihatag sa Ginoo Hesus. Kininyong alagad, Pinky Gulfan.
1: If you hear us and forget us, you have lost nothing. If you hear Jesus and forget Him, you have lost everything. This is DXBH FM 103.7 Hope Radio, broadcasting from Tangub City, Misamis Occidental, Philippines.

samtang aduna pa'y panang. Ayaw paglangan niksan, sa malumo si Kristo nagtawag. Kanimo nagaawhag, sa kasakit siya muli pa'y, sa kasubo siya muhupay. Ibaluing ilaglagon ang kalibutan, silutan ang gautan, busa alagad karoon.

0: Ang 1 Juan 2, versikulo 1, nagaingon, mga hinigugma, nagasulat ako ninyo ini, aron dili kamo managpakasala. Apan kung doon na may makasala, doon na kita'y manlalaban si Hesus Kristo ang matarong. Kini nga versikulo higala, daw lisod ka ayo, tungod kay Samara, saya, nagsulti ka sa isda nga, ayaw na paglangoy isda. Ang isda mo langoy gina, kay naa siya sa dagat. Sa mga kita nga makasasala, makasala yun, kay kita naanian nga kahimtang. Apan salamat sa Dios, dunay kahibulungan nga tubag ni ini, naa siya magatabang ka na to. Kini si Pastor Danielo Palomares.
1: In Tangub City, this is Hope Radio 103.7.

mga higala, panahon nasab sa pagampo. Salamat ng gitagaan kitag kahigayunan ng kita makahiusa sa pagpamalandong sa gugma sa Dios og kalinaw og mga panalangin nga gihatag kanato. Tali sa programa sa World Church 777 Initiatives. Aniya usab ang mga pulong sa dili pa kita magampo. Ingon sa Jeremiah chapter 29:11, "For I know the plans I have for you, says the Lord. They are plans for good and not for disaster, to give you a future and a hope." What a promise! Pagkanindot niyo mga saad sa Dios. Kaya ang Dios na kay balo sa plano alang kanato sa umaabot, labi na siyang giandam nga puloyanan alang kanato. Plano kana sa Dios nga maayo aron kita makaangkon sa kanabuhi nga walay katapusan. Magaampo ta.